0: Bogulay nga antimin ba program ng Yapmit. Harinam pukol lapan malam.
1: YFM, Sigulay Sijalay.